Ya, tapi kong avi duva haso nong ora to di babai na di kiva po pipi haso kinongon to ko. Mitia haso ong ora to ko de bai na po nga man tadi Natasha Avictus Lajuta yo ita no kan takan doid pupusan om ati ko pusan ko kadi James Sham om hisab ko kadi Wita Japanese. Nga pagu ni no anangan so do mintong pai bagu ditia diti ida Facebook do sabab VFM kya i pinapubuso da pason ngavi kopi vasian ko made dia zu tambahot ngavi doi da Facebook da Sabah VFM nai katlina mai de hadi ti maghiusi-husi da pason nako kasupan ko vago kafesta jemo kujin kopi vasian no sebab i jaina takag sipin awang sebagiti naait ko na hide ngavi kya kivadi naait ko na hide ngavi katawadan kumaday dia su tu tamay mo na po do mo na kodong diti kasayimbaan na toko diti maun nagi oi sufa no tambahot nga vi do TikTok do Sabah VFM na ikadli na may diho diti katawadan kumaday dia su tu mamihi makinangaw mintong maza miti humbus maza diti TikTok do Sabah VFM maza doi do WhatsApp do Sabah VFM nga ingka nagi tabi na nga vi katawadan kumaday dia su tu niti tamay mo na po do popo buso do pason Johnny Upin kapi wasyan do ngosubab kumare diaw isay bagiti aiso dongan diti aiso dongan ni pinapo buso do pason niti kapi wasyan kumatain sanan ka nga aiso dongan kozon po di audi ay tongan kyo Alish Shalilim kapi wasyan do ngosubab mantad manggatal kadi Alish Shalilim niti paham kanu mungkin ngoda hozo kanta kanda di pusan kadi Natasha Avictus Lajuta sutanon do ati hozo ati ko pusan ko kadi James Sham hisab ko kadi Wita Japanese pang hozo nga viriti kongo ko ay ko jam ko bahutong 4 minute dong sebab kongo ko do abal tanibo dong sebab diti

0: Asuwaraw tomoy mo.
1: Tapos ko nga vi dabay na jam ko vahu to ng pod minute ng survive pag unta ko. Napupusan na di kangan ni zo te ka timpo da kangan ni zo do hozo nga vi ka vagu. Doy da te ka simba na to diti. Dali dabay no ng pod iting ako ng ko do abal tanimo ng survive diti.
2: Abal tanibo tarau bayno.

Tumne ko nga big variety sokpehan song hamin i notay mo dagay. Omiti na pang anambit dagay manta di Jack Poilis do mantad kampung Bantayan Inanam. Papayo do minidupagun i Erika Binti Yingol di jam koduvo sa minit min susubab di Baino. Tadaw ko apat ko padang baho di tibuhan ko anom daday ho idhamin pong kusapan likas kota Kinabalu. Mantad no do ko yadan iti do manu di popoy ho do sinakagon sungkani sinakagon lojingu lojingun doy nombo na po omo tabinay walis om kinufangan no gingavi doy sadu om id samok. Aw paninayhan sa ngayon sa konatinan di Tongotiagak Erika Binti Yingol tumandad po da kay Katandi ho Santo Pinoy ho. Moy do ato hinasan ka sa Diyos susuguto ko kapayhan song hamin na po ditingan na ambit na gay manta di Jack Poilis dumantad kampung Bantayan Inanam. Papayo do minidupogun i Erika Binti Yingol di jam koduvo sa minit min susubab di Baino tadaw kaapat ko oprong vaho di tibuhan ko onom doday ho id hamin pungusapan likas kota Kinabalu. Mantad no ko yadan iti do manuri papayo do sinakagon sungkani om sinakagon lojingun doy nambonopo o minsan nang tabinay walis om kinovangan no gingavi doid sadu om id samok. Aw paninihan sa ngayon sa konatinan di Tangotiagak Erika Binti Yingol tumandad po do kay Katandi ho Santob Pinay ho. Inkakanit di kapayhan do suang hamin.

pason ko iadan kuma do paganakan in atong kisadan do songhun iko pusan di hodi hansan avakas o ginavo tumogvang timpo ko iadan iti siono mantadagay.

Mentak ko pihan itu tu mekong avi do mano jam ko vahu apat nga padom ono minit do dong sebab bed pagun to ko. Dari kopi pasian dong sebab ko mare dia su de no mo kono pakatanod mungkin ngau do ko semba ando to ko dong sebab tadau ko apat iti ko padom vahu iti buhan ko onom. Dari katohodan tu kakalpo dom yang pai dego do i ko semba ando to ko iti it nembo do opusan do jam ko si zam dong sebab. Dari kiva do kuang habi apadom apat minit pa to ko do i ko semba ando to ko iti. Ingko po kano momohis do ginavo miyam pai iti hoso mantadi Dennis amni suga dandinu.

0: Ay, ikodon bago.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Olwo, tatahanan, om aw awasi topiumanan.
1: Kawasan nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan, ikodon, om olwo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat in store ngabi, pharmacy, om kaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, tapi kong avi timpo dok semba na toko di tinga di bo na di. Dari kiva duvo hoso pisu tonon ku do pamupusan pada gidi ko semba na toko do sebab tadau ko apat di ti. Kapag uno pang atabi pinto tunan ka designol Palanios ni Clara Paul Manjakon. Sutanon do isiko ituhun kadasan hoso do mabubos nga vi mantad iti kasimban bos kadasan dari yung mga katuhadan kumata binay nga vi di mantad po di jam ka apatuhong apod minit no min susubab na kinungod kasimban do toko iti katuhadan nagi di tabinay nga vi doi do TikTok nagi Facebook do Sabavi FM ipinapayhang tayo pinapashe di yung mitihambos do TikTok nagi Facebook diti do bye no. Katuhadan nagi kumada di tambahot kalaja DJ Dan ipinapatonda do so nga vi nongo di so do sebab diti dari mantad po nagi diti do iti po di timpo da kangan di so do kasimba na to ko kapisa mo wago do minggu tisa ngayon ko po tumihang bos makinang do kasimba na bosi na yung pay tambahot sumusut kadahivay nagi do makinang do tiya kasimba na to ko diti da jam ka apatong apod minute do min sa suvab. Deno ko pa nga video namot. Bye-bye!

Apa? Jingit mo manibuni rapagon, manili rapay trukayagan, manaub ra sirukruguang, ngarapasambaloy ondo tagamin. Topot abig manabit, togomru ina magibit mongoy rasuruga, togomru ama suku pupus rupay namo. Kansayan ororo apa, intara RTM teman setia Anda.

0: ti pun ang humburo bumbay. Gitu, pusokotan na rinding. Bago na makara.
1: Kwama, atan buangon mo to?
0: Lai garalan no, liur na sumuko niyo. Manalipun gara bomba tika, tawati bono bore, nang niyat po tau.
1: Dey ako tima, piyawo ak, siyam no. Ginyo igondo ak, salakayok bomba, pulis, hospital, maritim, pertahanan awam, ha. Nangay, tuminong.
0: Yes, salak nuray lo galamaran numbur no ha. Mataki lo malak, mataki lo tuminong.
1: Ini naganda ginyo ma. Yawan mo siyam, makatunggol rayo susilo.
0: Ay, ba iyo lah. Yawan niyo siyam. Balay, liur no sumuko nor balay tika.

0: Ming, tanda kon parking lu karita mu tu. Nakain si kagak rasa bapak ti. Nong, mapagun tu po karita bukan making.
1: Oh, koko tu kulit. Kakuan nu hino. Paino na kaunsap mon say. Kakato ko po haling bambangan tu.
0: Ay, nong ilay ga. Mapagun tu po Ming kual. Makakisas. Karita mu no, ha. Makidibit pero pansangaran. Ginyo makito muno. Amon ka matutunan mo. Sambakul po yung jaka muno.
1: Hey, riyon to kulut. Akapanday po ngayon lamah yang ratutupon mo karita ni Lono. Onsay po rakon to. Lenga karita noro. Sino munsong rapaking? Lailia pang making na no. Natayhing po yung solor.
0: Ba, oko kraguang ming. Palansan raka sumingon ni Lominsi. Ito niyak mapagon ti. Mapagon sumubol.
1: Tapi kapan ayok tupukan rahum muno kulut?
0: Kan inyo kaku dirun.
2: Yopat ngayon jam ka balu apat ngopor nga minit. Jadi ngopor nga minit pero gino makapantituliar teko pagwatan panam kondo peo ruwur imbay resku pasalulan lagi noti. Parang kemenangan tojor rangarangan nondo rayus nababaya raki nagagayam raki rarunan mityo mayara live TikTok lagi noti. Parang kemenangan kutojor ramyun ay lalain lagi noti pot ngayi tilay alakat kapam ng kawanan liminasa mintok min ay lalain tojo tempio muluk peyo rapap kata kondok minayan na mamar king lusungoy kya intok kondok maliuran kya ilalain tojo gitio bago niyo kerangan takaw ondo nangato rabilin tempio gitio minayara langat rabilin mayara waan nomor wasap may gitira konti kusung sasiam opat siam pusung tilu balu tilu balu paring kemenangan kuto nyoramion da kaurayus nasisimbung rakik ra rondom ragitio

Hula, akasip kapio, nintaran anak rapun, koto nukeng kulian am aloy munang rainan taka. Ararayan pangalapan ragula, ngivitra aruwal kencing manis, pansor nulumbak asawat, lomok nu inandra ararayan, am kerusakan nuripon. Hitu tulu uvaval atatalay apakuling rasuang pangalapan ragula. Kasa, kasuangon ang inum rasungoy ansap, karuo, sasandok teh, gula, kuliamos amis kono susu pekat manis, susu sejat, kapo am krima amis, ratukir nusanggalas inumon. Katalu, kapulingon, ang akan ra akanon amis, kapo am akanon sinangan ra gula. Kapat, ahimpin ang akan ra akanon amis, rapat mar ang akan am ambolong. Kalimo, balirin akanon amis ra kikinawa. Kaonom, ahimpin intra angali ra akanon am inumon sinangan ra gula. Katulo, pilio akanon am inumon akuling ra gula, kapuam ika sinangan ra gula. Apakuling pangalapan ra inumon am akanon aswang ra gula, angin vetra inan apihah.

Assalamualaikum Mam Tabi Malaysia Madani kuma di kayung alitin sanai kia dahi ti peseri li pagunda Sabah it sengirang auditi Sabah BFM dan timbul diti keselimbahan baras dusun telu jam itu lambus mentala jam kesiam tetuang gisa menjam ke hapadam dua pitang atuang mempe ku dega di JOP ama kuma di kayo hit nuridid alambat teke awasarun ke kita dahi yakuti di JOP sekiranya pun harat tupon ada kayo mila di petalan busan da papahatan da hitid pangominan da WhatsApp Sabah BFM kya teka mila di nagi man mingkumin kumin teka taping taping da hitid live ku TikTok Sabah BFM diti lalai da daun nakaruba kya ada yang miti tetuang na bayna si miniwata ko dat minangukab live da TikTok Sabah BFM. Damadamat ako dat maginangaw sinding-sinding tangaramay dit naulud ko naman ta datatuang diti. Adem mirumur mata kau no napahit pirumaan di tangaramay kya adem kumari kayo hit mamasa nagid tindalanan no timpo diti mamasa nagid papanaw karita kya senang-senangan di papanaw karita pintang-intang di nagibang iwanan talikod te kay taguang may datatingali gadatan dat kapapanahan gisam karikatid walay teka hinangga napatangayan diyo kya asasa nangat karirikatan ay say kamayan dit kaligaganan kantakan-kantakan dit aw ang senang kya adyan pinggur pangalan sana tangan lidas ko ngawin dah senang kanunuan dat kausinan iti taraw bay na tiki taraw tadaw di tabantal taraw tadaw miti lambus amalan lansan dat ang senang ngawin ginawa

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Ito pa rin kami na jam kasi yan matalo na ba naman 2 minute da tatuang po si Kodi kayo hit ka kalami ang pwede gada itin sa limbahan diti hit makinang umaya diti the live da TikTok tayo kayo makinang umaya da tar TM click tayo ka hinanggo na po pakinangan doyo alansan da talihis ko karangaw sinding is sinding da tangaramay tatuang da bayna ama sabagi da pangimpunan tako itit ka sa limbahan ang baras dusun it sa Babi FM tatuang diti maikwi kayo prango sinding pinakiano di tempine tambalot ko diman sam sinding matari JST Alexios kasaraw nopo nang kudaha kinamata ko sa Babi FM senang kapia.

0: ginawa ka sa rin, kasalimbahan bro Luzon, kasalimbahan di karanghano, sinisinindit ako sa nang, sinisinindit ko lihis dot kinawa. Ay siya nasuway, ikasalimbahan bro Luzon,
1: sa Baki FM.

Ito pinin kami na jam kasi yama pat na pa ng 5 minute da tatuang kakal ko miyang pwede ka DJ OP hindi ka sa limbahan diti ka sa limbahan Boris Dusun id sa ba VFM sanang kapiya pansikaw di kayo hit kakal miyang pwede ka diti id live da TikTok megal di Kelin mantan da hila id hilir nabawan missing iloh da Boris Dusun kadao pansikaw kumadi Kelin sundung da murut kakayaw lang nga kakal yaud makinang auditit kesalimbahan Boras Dusun. Hi DJ Kadiyutong Fonsiko. Anak kasuang dayti live ko TikTok sa BBM. Megal nagi di MM Suk. Nagi de kuma di Tepinay site. Tepinay Kongkurad ti Madang. Fonsiko kusenangan dayti tuang kumadi ka Fonsiko to nakumbaya dayti live da TikTok sa BBM. Nagit na kumbaya minamasan dahil tiyan panguminan dahil WhatsApp nagipon si kaw di kayo kala di walingay dahil mamasan pero maruma kaw dahil panguminan dahil WhatsApp di latay ka dahil laid liwang panguminan dahil TikTok may dahil ramaramay tiyan pero rumaan takaw tatuang dahil tabay na kita binikaw bam kinangot takaw sinding dahil katilambos sinding pinikianong di tabinay Ozil matadid kuningaw sinding di Datu John guys ha itiraitan dat minyagal o sin sing pain sulung ya sama BFM asanang kapia.

Ito pa rin ka ba jam ka para minsa duro minute da tutuang? Man ko pailangan lang di kayo hay tit kawayan da tawan da suwab kaya kalukalum harap na ngayon di suwab bumailan to ko mamalan nun wa karadya dat kasudang iti timpu-timpu dat madrasam apanang napad susuwaban ay sa rasam ang panang napad at susunapan nga madibot mi wayag ganit idpipira kaya na ni labos kakadayan panang tatuang madibot mi wayag ganit idpipira kaya na adiya ma pintang itang kau na kasari kau dat amantang iti tano kawayan datawan hila id laman webrasmid met Malaysia may datilan takaw nuno karadjad kasudang iti tibu-tibu da madrasam diti ato ka madrasam matiti madaron ka maudik ka pumutong da bayna asan ang nagin mamansaya kod sinsoh dit naraag kam taika adiham mamansaya kod nuridi mamansaya kod at barait da bayna awgyad kapindahod ti bayna ka madrasam adiam ilan ta kao nunuha ka radya nunuha ko sudang iti tipu-tipu da madrasam kaya adiam sinding dat katilambos perangan kadigayon pamilihis ginawa iti tipu-tipu da rasamak ng tangatuang nitik ya sinding manta di siti pajahamin sorry na po.

Ito pinin kami ng jam ka pada misa 2 na pada 5 minit da tutuang kakal ko pumiyampay daga DJ Opin ke Salimban diti. Apa si kau nagid kuma di Richwin Chi? Am nagid bunga-bunga kokotuan dida. Apa si kau nagid kuma di kayo hit kakalipin rongaw sinding di Auntie Molly Alina Majingkel. Hit retan dat kalim pupusan. Ambay na jam ka apa dah misa 2 na apa dah mana minit dah tatuang diti harap pipira pa minit amerika jam ka apa dah 2 pitang atuang apa yang kura pa kumadi kayo hit siada pa naman to ano pa di kanda dan mayadap ang ikaw na hila mayadyo na undara tengah to depan hila tanganak madam na tanganak kura to ngayon pundara kya adi amno pa di karadya di yun dah apa yang kura pa kumadi kayo hit kakal pa di makinangaw. Iti asinding dat gati lambus parangan kadi kayo pamilihis ginawa iti timpo-timpo dat kadapan asinding mantad dat etnik dusun tatana mantad di Benedicto Libre maya ako di maman Sabah BFM senang kapiang.

Pimpinan ko warang pipira po minita mo rika jam ka padam dua pitang atuang pun sikaw di kayo hit na kampay di ti kasalimbahan baras dusun manta di jam ka siyam tatuang pa masamak na di mo rika iti jam ka padam dua di ti iti kapupusan at kasalimbahan tatuang labay na pun sikaw di kayo hit na kasiwat mo malakaw di ti konti di tino nagit nakapatad at pasan di ti panguminan datu whatsapp pun sikaw it minak yung kap datu sinding alang sandat nalihis ko karangol sinding-sinding dit na ko ni kud tutuang na bayna mamukapirubat ako kawagod suweta daw yako di jubihin ako pa.

Ku, wikano posiunku, wikano wiku hanganku, mantar di pokusku. Ba tapi nai sinding-sinding dusun eso namati sue karangan di koyo nga it sabab BFM namati it kasalimahan boros dusun no osonong no he

Popodo bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mongulok popo bungkusan okon ko jaminan na punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban. Kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh osoron katingaligan tungungan tokaw tainsanan.

Kuno payo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nuoro raja kerajaan upahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio. Kuna kawang keraja raupis aktiviti ami kapio keraja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yuhino. Angi sangkul intorentok minamulira kereta sumuku raupis angi sangkul muera kantin mako ika arang ang kuliamos Rafael amikapyo buk ng upis mo yun. Mayara rahu pinasila ng pusor kapiahan tikop ng tana WHO 105 ngopor sumukura talong ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling ra risiko penyakit kaya ka ambal reactivity ng kapiahan ng inan.

0: Apoy, kung naging mambasa din, oh.
1: Koy ho, kung naging kani, anang anto ko mambasa?
0: Isyaw diti, nanwanan na ni. May na diti, timpu ay ti. Sabi-abi ka pa ihani, pampatuntu na to ko. Tono, sana po. Anumano, abal, susuzan, abal tahasu, susuzan pa insusubay nga kiva. Abal nga kakal pa invago.
1: Aw ko ohin mo nino, mambasa nga kiva nagikavosyan. Ano igiguno na po nga kahilasan mato? Kayo ka nagikoni nung nindaman mintang the screen? May gadyaw din no. Paghuhuwi, aw mamaguno sa min mato? Nabay no, mamaguno na di. Isyaw di paghuhu nga anangan mambasa.
0: Niyaga ko papapay na boss ka niti. Aw mo, no po mamamain zo diyaw. Mintong zo nung kakal ka ohi niyang pay mambasa buk. Totopot na po nga. Kaguguhi kumantad po kikitanan buk.
1: Isyaw di ti. Ano buk minahin no? Pabasaw zo pa hide.

Ay, puento no day no. Adana di pondo no yo. Porque no zurok payano mo zuri ko his kozo. Ay, so na mati suvayo. Ito sa imbran boss karazan. Sabah VFM day ko. Tira si Osua. Utomoy mo.

0: Oy daw, indama na ko sa isi daw.
1: Kada ko'y daw, oh. Ano, narima ko'y masan nung auto manod ko tula ni Talonalon.
0: Ay katapot timpo kalamazan, kinumo ko'y gaganan italunalun, noy handa tutulus ko'y kawas, kiva pipio sabap antakan ko'y gaganan italunalun, sabagi mo mamaguna, kiguna tumay mo takaw na tumanod ko tulan, inakatanto om tumay mo pisaw-saw.
1: Paguhoy na mamanaw, palano no pamanano, nung osan ko titiadoptoy navuk pahunta no pamanano.
0: Tumay mo tumanod gontob ini daw di nakatanto.
1: Panak no, dokopoyhan, om tanudon sa viaviko tulan kumuhigan, sangyan sumampapinglahan. Bion somin idisan, om somin pagintangan idovi, paguhoy do sumampaping dolahan.
0: Tumay mo tumanod ko tulan italunalun, itpihisangan lahan. Miampay tumod, sangyan o kita sumbu paingikit daaga. Toy ohisaw, umpanak ko paguhuanan kumadi mamamanaw gakod.
1: Ivado na minsang mokoso na kulita id paguhuno, id po ompus timpu, tukan takaniti adadi on tanonon tagaso kohigganan.
0: Tanudo, kalalahan ko mohigan, sangyan sumampaping ko daidlahan gibang toy vanan, kada sampaping nung opiduvo ginavo.
1: Kada da sumag

0: Kada kagabagabi talunalun, om-onu ikiguno na po, pagganakano kay kod iti katon id kumuhigan.
1: Hi, Kopi Wasian, Izoy Brian, Mantatambunan, kanami kinungaw, kusimban, Bos Kadazan, aba si Bo, doiti na po itambunan, o ngaw kusimban diti, i-frequency, atusto, itik iso FM. Kinamay ka ma?

0: ハッシュは合うと思います。Kusahimbahan bos kadazan noy kotinasi noy kotinasi
1: bos wow to moy mo
0: it keningaw no po nga si zam ngopodembaho titik iso FM.
2: Tumihomus miyampai DJ Eden
3: Dot Saba BFM
2: Kusahimbahan bos kadazan
3: noy kotinasi.
0: Dabay no jam ko nom dong subab bit pagunta ko tabay ko ngavi kapi posian dong subab kapi posian kina posikan do subab pod tadaw bay no oh tadaw bay no tadaw ko himo ta ko na di da ibuhan ko onom papadam si zam buhan ko onom dubang ibu dubang padam onom ansa na pasi kina posikan pentonda no do tumaguvang diti ka posizon do insan po bago pinatak mantad minamangun. Tawadan tako kumada minamangun. Dahil kasifatanin naikat binasi kakal tako po da miyampay da kanu manapanay da nuna pa ababazan. Hobi na ko za miyampay da paganakan tambahut ang kalajia ngabi. Dadi o muntok tadaw bay na hansan da atuhok iman imanon nung aw atuhok nga tabazan na po. Hobi na ko za iti kahidasan na tinan. Ano'y kiguna tamay mo datumanod ikaw manamong do kahidasan? Nung teka sahagi na kiba kasibatan do kano mo'y pakiusap dahil hamin pangusapan ano kasibatan diti? Tapinay ko nga vi ko sa himbahan boss kadasan do taraw diti mayampay ko na kay Zaw Dennis Primus gisom na jam ko si Zam do ngasubab. Ang paguda ang ulit sa palipag na jam ko onam tong per minute do ngasubab diti hisan ko si Yezu do miyampay hozo nga vi inohud ko montok na ko sa himbahan boss to ko kadasan na ikot pinasiyo suaw tumay mo pahamay daw ang banan tumay ko kinota ko ti hozo ko pagu mantadi Terry Peter iay tanda ginavo ko ginavo no.

Ozo di Kefesta J Makujin Clarice Majigo Oswald om lagi Juliana Andreas Gumompi ngan hozo di gumompi hozo do kada zan baino jam ko onom apa do miso minit nagi bo do dong subabit pagunta ko tapi nai kapi bo siya nang subab hobi na hozo di katatano do makinangaw ko sa imbang ta ko diti paingukab na iti hibang kapabalan social mga do TikTok litiya Facebook WhatsApp ngabi tapi nai ko ngabi dahi ako do kabasa do mamason kumada tambahot nga video zo. Anong kiba do kasibatan zu do papayo do ano teko aku ko dati ako sa bantavan do kinay sa nandiyo zu do babay na dito. Pain ko po tapinay ko nga vi o susuwa po dito tanto da avasi ano iti kansanan to ko. Pain tonda da tumaguvang muntok pagkanakan ni damin tamay mo po po kita nangingis teko kidum to miss. Sabi na ko sa ipogadan dati mo'y namuno po. Katubong ko sa mo na tamahot tanto do o miss niyakan. Pakita nun, tanda na kaswahon do kaposizon. O miss tiyak no ay gahong Frederica Modulis.

0: Piyo Pinay Zandi Opiot Kadi Tepinay Justin Juani. Tepinay kong abi kivara ko paihan natay mo ko mantad di tambahot kalaja Elis Marius. Happy birthday Elis. Happy birthday ng suwab tepinay ko ano dati ko paihan iti ko kumay do ko zuwa do italunalun itim politiki ng otoko.
1: Kapiwa siya ng suwab, Dennis. Kiba dito kapayhan. Iti na po nga lahan po nung tiki babaig kya, Dennis. Kakal po do, his, do na po hisud lahan kiba babaig. Dadi, isay na po nga vito pinay, itumahib, iobas, mamagunag lahan kiba babaig nga. Kami na ko sa kumadi, pansakazan dito nini, kamay di nga. Daw na po katama nga kadaan na pamanaw deadlahan kim bike by no kyo kakal pero no kahizud kavas po hizud divide ka kabo panang ti Bukit Padang daw ko ni pondukan kumait Bukit Padang kiwa iso wire no lotilik kita kazo di na nasambazan do kuvo kazo jadi masumok na do kontak tuh kulita na manaw jadi kulita tagazo pun ingat-ingaton sa ngayon ng manaw tumahip to ina po sama ko nakagas sama ko nakakuha wire lotalik na kaso dadayo itlahan bundok kumait Bukit Padang.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tumina ko dumay no jam ko no 4 himo minit dong suvab id pagunta ko. Katawanan, tumiyang bus miyang pay dagay, miyang pay dagay din kasayimban bus kadasan dong suvab tanaw ko himo diti. Ano iongo teko ababazani ongo di suda tanaw ko himo tiki tanaw ko himo ay sanasuvay hozo sangkoton. Ay ka jam ko 2-4 minit dong suvab diti. Nika di nongo dia suka pahihan di Elis Marius di nongo suvab di bayi no. Lahan penong id kibabaig au pemihyo da avazan menta kulita tangan ini tukakal ahom ahom po avay ahom nahizudan mo baza da asam tasapaw di konyam lahan kibabaig. Jadi pagyum no da lahan pudahi da mikot da ikotan no kada baza da dayo da timpuditi. Ang kiba na ginantakan while the nabaan da kazu. Adi penong deh idlahan Bukit Padang kadi Elis Marius. Adi mentok kulita di tongosi bo ay tanga talanga tangalanggo ba kawas au na dati kawasa da maza deh tu on tok da while. Adi mentok tabinay ngabi i masa di tindahan non mamaguno dalahan moy deh yo. Kada pa maza deh yo kyo. Giyom na lahan suvay, panangid ko takinabalo diti. Sabi na ikaw, kivay sa kapayhan, pahamusan ko, dadi taunda ko no, na makinangaw, bo nehan, no, kagampit, dati, na kawalisan, ikiguno, na kay katanzo, na moy, panakadong, na itimpo ko iadan, kino to ko.
2: Kasoyimban, Boss Kadazan, manak diozu kapayhan.

Tapi naik kong abi kivariti sa kapayhan song amin omitino panganambit dagay mantadi Florita Janarius Inang damantadi kampung Inobong Pinampang. Papayho dam ni dupogun i Cornelia Salajun ni jam ko padam duvo opadam duvo minit min susubab di baino tadaw ko himo ko padam sizam buhaniti ko onom dadaya it kampung Kimoligan Inobong Pinampang. Mantano do ko edan iti manu di da papayho paganakan mambasal id kampung Nosob Pinampang. Om santab tapinay walis om kinovangan nagingawi da isadu tayko id samok. Ang paninayhan sangyan nasokon atinan di tongotiyagak Cornelia Salajun tu mandad po do kay katan di ho santab pinayho. May datahinasan sugutaku

Kapayhan suang amin na paliting nga naamid na kay mantadi Florita Janarius Inang na mantadi Kampung Inabong Pinampang. Papayho dom nidupogun i Cornelia Salajun di jam ko padam duvo minit min susubab di tadaw bay no tadaw kohimo ko padam sizam buhan iti ko onom do hyo id Kampung Kimoligan Inabong Pinampang. Mantado na kaya daniti, manu po pa'yo pagkanakan mambasal it Kampung Nosob Pinampang om sontop tapinay walis kinawangan naging ngawi dahil sa du tayko isamok. Ako po din ayan, sangyan na soko na tinandi itong otiaga Cornelia Salajun tu mandad po do kay katani ho sontop pinay ho. Ingkakaniti, isa ko pa'yhan do suang hamin.

0: Doi, ikut don bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikut don om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Piala Dunia FIFA 2026.
3: Rekod kapabago pagun Arab. Monta kumainsan dahit susuzan sa Savan Binon. Tu pagun Arab. Nakoswang it sa Savan Binon FIFA 2026. Niaga, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, om Tunisia.
2: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan.
4: Demain no jam kotu dong suvabit pagun toko terbenai ko kompit do sasaban sa pembangunan FIFA 2026 diti. Tadaw bay no jam ko si jam dong suvabit tinimungan Mexico mi bonto da South Korea. Jam ko si jam dong suvab. Tinimungan B Switzerland Bosnia and Herzegovina. Tadaw ba ino nagi na Ivana o nangasanti natumpas the Switzerland apat pinagaha the Bosnia tinimungan ke Uzbekistan o Colombia di konya biti tunay naha the Uzbekistan naha the Colombia natumpas the isa tumpas niyampay ao na Husian the Duvamato Colombia nakpatumpas the Tahu. Tanaw maino Zekia om South Africa tinimungan A niyampay na tumpos na sa piisaan tumpos Suvab tabinay ko nga B isay anangan na mintong tinimungan USA om Australia na tinimungan D om tanto na dito manamong na susuwaban to o kita iti na jam kotahu min susuwab. Paihan kain bago tayo ko compete na piyabanan sa saban sa pagunan FIFA 2026 ang audiozo itimpo-timpo ko sa imbahan boss kadasan niti kumibos tayo ko sa imbahan boss kadasan kinakot ako ti Hozo Mantadi Hedy Vanessa Maruning iaitan na husi na dagok.

Mugan magapon ka, Donong Odezudi, mantadi Christopher Christopher Gini Lloyd Hozo diha pina pini ta tagadan mo. Diba ino, jam ko to para miso minute dong o sabab ipagunta ko. Abasa ko isa duwa o pason na itinupang ako gambit kasi na ababasan ako na tarabay, no? Izo itikam ting, tikam singkam mantataman karamat lahan tuaran kota kinabalu. Kadi tikam niti. Pipasyan ako sabab kumatambahot nga bida isa ba VFM nekot binasi naki DJ teka momomos na dong sabab niti ka paintone da niti na magkinangaw na hozo nga bi iponizan dong sabab niti hobi po kozo hozo sangkotone tu kahahangad kozo ka aso ko di sumukod nagi may na sangyan ko nga na hozo sangkotone ino nga bi tangamuhoing o andaman kadito pinay tikam pentando na pazo kapi po siya nga subab nagi kumadi Lucia Tati Bibi i Helen Yong Joseph Potilo i Marius Marudim ambi Florence Boyjol i Richard Binginos Florita Kinajil MJ nagi Flora Kunus minamasan nga bi masa na Facebook Sabah VFM kapivas yan dong suvab kumadia zoo. Maza na TikTok nga opulakis kaza. Yumon na po Sabah VFM. Patiamusan ko, tapinay momohis na ginavo. Kananangan ko sa da tapinay o gumuan ng ano sa uliti. Bunga ko id ginavo ko. Bunga ko id kaposison ko. January si Paji. Itino pa nga painbida ko sa muntok na sinavan di ko savo. Tadi, muntok di kiva na pagkanakan savo om san savo. Kasunong ko sa hazaw diti na tahinasan kohis ko sa kinangot ako.

Gordon Paul Mani Ulaku. Pagudi nong di Zohazodi Alice Dison Tungkasip. Kuang habi apat peminit kong ako do ababazan hozo sungkotoon. Patimusan ko pa miyempay hozo sumusut iti tapnay ko iso hozo da piginavan mantadi Petrova Katrina Vaza Pipusan.

0: せ明日は会おうと思います。
1: Yeah, gani na batos ko, nakadandi ko. Tamanay ko nga pinay kot na timpu di tikangan. Diyos do dahon. So, song koto. Pagudo, kau ni ko hozo kapaguditi. Kapibos yan, Judith Thomas, Facebook, Sabah VFM, V Good. Kapibos yan, ang usubab kumadiyaw. Then, om sabi ko tutunago, dahil na muna po, tabi, masanda na kwa imo. Hansanta may mo, toko do ohidas, omoswaw, do kinapasikan, dong subab bay no mian pai belakat to sima mantad sabat kali Judy Thomas. Kotodan Judy Thomas Robert Sipanal de sugud. Kopi bosian de diau. Sabe vita pinai tamahot makikinong tongohi kanuditi anu abal dia zuka. Kan sana de jasto koto memo mian pai pagenakan di kaupusan kota Hodan tabi pibabasan. Kotodan di Elizabeth Beth Lucy Linda Liduis Ambro Steven Tati Mazadoid Facebook Sabah VFM. Tapi masih ada gini dia oi tapi nai ngavi Mazadoid TikTok WhatsApp. Dadi tapi nai ko ngavi moi do au ambanan nembo lahan kadi samunting unga sutanan kandaman di kampung di Irene Tadius. Gompizo no i Febi kadi Island Mojilik kinangotoko hozo songkotown.

0: tahu hozau na kopaguhu di nongau dia tu tapi aku ngabi mantadi samunting unga nombolahan kan mandit kampung di Irene Tadius gempizau na i Feby Island Mochilik oh da bayno jam kotu apat kepada menunggu minit nagi bodo da unga suvam id paguntokau. Pinay ko ngabi iti api habanan sa saban sa pamagunan FIFA 2026 maso mazuazu. Manta ko payhan do tadaw subab na po do jam kotahu min sa subab itpihatan group D tinimungan D mo USA om Australia tinimungan C na po nga jam ko onam do nga subab itpihatan do Scotland om Morocco. Tinimungan si na pangayit piyatan Brazil om Haiti jam kabaho taong upon minit na daong nga subam. Tinimungan din panga Turkiye om Paraguay jam kapada miso na daong nga subam. Iho o pibayan de ka piyabanan sa saban Mimbul sa pamagunan FIFA 2026 na muntok tanaw subam na tumanod tinimungan ngabi. Tantu da kiva mod tu dao mintong da kanangan tinimungan dao da mi bontoh te kami havan bah pengko po te menai kada na po da ahivan da menamong kahidasan kia abi na kazai kiva angozon kiva ugadan mai kalaja patai kainko tamai mo da tumanud gantab kahidasan. Ang patiamusan ko iti azaw sangkataon tapi na ikaw pagunina.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om au awasi tapi manan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday monginggan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tapi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
0: Tentu kita tapi na

Tidak pakai hazau taman. Susu tanan hazau di Datu MY Ismail ontok kopiontok mato. Hazau di Datu John Gaisa onuok no koginavaan ko. Bah kinamata ko.

Pahing ko na tabinay ko nga bi na ko nga da hazo sang kataon. Tanto kahis ka sa naginabo. Kiba na damo kiyuni da hazo sang kataon iti nga ponizan ko pa inakohod kya tabinay. Anangan zo po humbus da pason Richard Joseph mantad kampung bundung tuaran kapipasen ng sabab DJ. Kadaw kay mo di tipi umbasan kumadyaw. Then Sabah VFM Noikot Binasi. Kapibosyan ni diaw bangay Dennis Nicholas Yang tabi pimbasan Noikot Binasi aswaw tamay mo atahodan kadi bangay mantan daiti pason maza day Facebook Sabah VFM bah masa dari pemenan, mai dari hamin pengusapan Queen Elizabeth. Amihan no, anuak kesibatan dah sahagi dah kau mau po, tapi nai hobi nak kau sah tadau bayi no, kita dati penubungan teponsol, dia kan nak kau sah dari hamin pengusapan kada hibai. Katawadan na pasan nun iti oy Red Devil. Kapivos yan nung sabab tambahot nga abi. Om kumadeo DJ ka. Kapivos yan Ignatius Papa. Do maza da TikTok. Kapivos yan nung sabab ka nun iti. Ami Mandy. Kapivos yan ni diaw makyuni da. Hozo di Rita Modilis Izo Nahasadan. Pahingampay na ginata ko dahil kasayimbahan mo sa kanazan na i-ababasan iti. Bahot kaladya, Rafael Pinus. Shelly, pivosyan ni diaw. Katahodan na miyampay tamay mo dahil kasayimbahan mo sa kanazan. Kinakata ko, hozo, sumusud iti. Mantani mo'y ni Simin, ongo ku otuni. Susutanan hozo di Ignatius Lucas mi AR Sorin Latino apongapo hozo di Moini Simin ioitan Zikoy Mintutun. Simbahan bos kadazan hozo songkotone.